0: Chanka kaga.
1: Shoga yangu nakakoja mingi tena nakupa salivu.
2: Habari ipi? Mombasa, Kongo. Kuisha habari ya. Dawabu.

Oh maman, Kindumbo zako finga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris aussi du singai. Otindi mokanda na kisasa. Monsieur otindi na braza. Kindumbo za punition te maman. Oye ba maman e swingai. Nalina ki dayon na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe. Oyo salaka. Na tegisi yango e pa yorgo.

Muzuri sa bugali na nkuku. Muzuri sa bugali na sombe. Muzuri sa bugali na migebuka. Batu bote bana kutafuta juu ya buzuri bwako maya. Na president de chanteur du monde, Bombenga. Gufu ya mama. Oh maya.